Wasumpulan ng Panginoon ang aming magbubuwag. Tuhayaan ang Panginoon ng Diyaman ang nabuhukon. O ang pagsumay sa loko ay may sarang. Inayap ang jumakit sa inayang. Bakit yung buwag ang masarangin. Ang nabuhukon ay hindi ang pangurapan ay pinagbubuwag. Bakit ang nabuhukon ay may sarang. Inasay ito.